0: nagbabalik ang pinakamakukulit.
1: Nakakaloka.
0: Sa programang Sadyang Malapit.
2: Ang tropang Uber Kwela.
0: Uma!

0: Dok, maluhoy ka? Hindi pagabutang ngipon ko?
1: Totoo, hindi ka mahadlok, Ariho. Hatagan ko ikaw sang bulong pangpaisog para mangin maisog ka. O, Ari, imna ang bulong.
0: Bidok. Ari, Dok, nyanyom ko niya ang bulong mo pangpaisog. Gabo, tagi pala Dok ang ipon ko. Kaya mabukagi dulo mo.
2: Abaw! Puwerte!
3: Mga DJs na makulit.
4: Hi, Kuya!
3: Tugtugang malupet.
4: Ang request ko ha.
3: And all the information you wanna get.
4: Sam O'War.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tatlong pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Mangkanor! May buntag, agilang ko!
3: Ay, may ngadlawsan! Agiday ka! Waman ang akong bike diri. Mahalon na ba ito akong bisikleta? Pang cross country na ba ito akong bike? Pwede pang downhill. Ako mo itong bike isakyan at itong tawhana ito. Gikawat nyo siguro ito akong bike. Ay, balik ka rin! Ay, kawatan kang tawhana kayo mong gikawat akong bike. Balik ka rin! Madakpan lang nyo tika rin po lang nyo tika kamot.
1: Hoy, kanar! Unsay sigsagit-sagit ni mo diha?
3: Madamay, ako asawa.
1: Ako itong ibaligay mo hang bike kaya wala natin pambayan sa tubig o kurente. Unya, malag ka?
3: Mau ba, darling? Mau ginesakto ni mong desisyon, darling. Iwan naman po ko gabiking roll kay hago kayo. Jogging na lang ko para dili pagasto. At abang pa ko, nabayaran pa nga itong mga bills ito maputlang kurente.
1: Grato na ganito pagbaligyan na ako para mahalin dayon.
3: Mahal kay kong palitan. Okay kay darling, kay kong mahalo ni mo, doon kay mahalin. Wala ko din ako mapangos ron, kay wala naman ko'y bayit. Tama yun kay mong ibarato. Kalugi na lang yun ito. Wala yun ako asawa, yung maglagot.

0: Hugo!
1: Hugot!
2: Hugo!
3: Hugot pa more!
0: Hugot more!
4: Malapit na naman ang Pasko. Manlalamig na naman ako sa'yo.

0: Nang, pwede ka pangaluyag sa bata mo?
1: Ah, hindi lang to ah. Kay Gaskwila pa na bata ko.
0: Ate, sige na nga. Hulaton ko na lang ko na buhi niya na.
1: Abaw, perti!

0: Si Mang Kano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mang Kano!
1: Kayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mang Kano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
2: Oh, Mang Kanor, sabi problema ni mo, maraglayan mo kang tinanawan.
3: Day, doon kayo na kong palit-palit na imong isda, tanawa na good na imong pirit. Puti na kay hasang, lospad na kayo, lata na kang tiyan o tanawa. O sa may tanaw ni mo anak, dili na dubok. Pakanoon ko ni mong dubok, pakanoon ko ni mong isda nga. Kulang na lang na dubol din na, usang klase ka manindang isda. Isumbong takas barangay, ipahipos ka ni mong mga panindang isda. Kaya ka panindang kang dubok, napay mong murumuro, di ni mong pasangan. Otros ang dubok, sa klase man ka.
2: Tarong-tarong ako, Mang Kanor, ha? Sige na ba, kagkuwag-kuwag isda, driway bayad-bayad. Kanyang singlon, tanuhon ka, drarot. Sabay!
3: Dili, daya nga kung ingon mo, ni gusto na kong isda. Kanang pilit nga, pagsugba pa lang ni mo, baho pa lang katol na. Pagkaon ni mo, katol-katol mo na kung gusto. Para magpamakil sa imong wait, itigsaw-saw ni mo sa tuyong na sili o na kalamansi. Lami, kayo, mo na isda. Hasang pa lang, pwede ng puti, ah.

0: ti pangrilo, may oras. Ikaw.
1: Ang ating mga salita ay may kapangyarihan. Kaya naman, isa sa pinakamahalagang panuntunan sa pakikipagkapwa ay iwasan ng chismis at negatibong pananalita. Mag-practice na laging magsalita ng may kabaitan at huwag na huwag magkakalat ng mga chismis o walang basehang alingaungaw. Kapag pinili mong huwag makisali sa negatibong usapan, pinoprotektahan mo ang iyong integridad at ang reputasyon ng iba. Tandaan, ang pag-focus sa positibo at pagiging mabuti sa iba ay mas mahalaga kaysa sa pagiging sentro ng usapan. Palaging pilihin ang kabaitan at respeto sa lahat ng iyong pakikipag-ugnayan. Iwasan ng chismis, magsalita ng may kabaitan at respeto. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: dung. Palungang suga, dung.
1: Ha? Nga naman?
0: Basta ba, palunga lagi.
1: Nakapalong na.
0: O sige, nakapalong na. Para kita duha mag-on.
2: Ana!

0: Juan, may taning na ang buhay mo.
1: Wala na bang pag-asa, Doc? Ano po ba ang dapat kong gawin?
0: Mag-asawa ka na lang ng pangit at bongangera.
1: Bakit, Doc? Gagaling po ba ako nun?
0: Hindi, pero mas gugustuhin mo pang mamatay kesa mabuhay.
2: Abaw! Puwerte!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
2: Hoy, ganahan yung kay koning bayabas ako silingan ba? Kay nom-nom ko ato estudyante pa ko nga, sige kong pamayabas. Tamis kay gulod. Maulang nilagutan ako kay musok-sok sa akong ipon. Muna hinugdang musakit ang akong ipon. Karungwaan akong ipon, pwede na kumukaw dyan kang bayabas. Ah, gusto, kaning akong sinilas na lang. Nabayon dyan kang sinilas, bayabas ka na. Kalawgaw, may sulod ba sa balay ang akong sinilas? Wala ba'y tao di haro?
3: Mangkanur, Mangkanur!
2: Ay, Bitoy!
3: Nabayan sila iro di amang kanur, mapakan ka!
2: Iro, kagagmay anaw, tanaw, paminawa na kong paghot. Cute kay paghot. Basing itahan ko ng chinilas, bakitoy, kitoy pa na. Makunadlo ka ng ilang iro, Bitoy. Namukat-kat ako. Mabaka, panamay, kanakaw sa ilang iro. Toy, maluhay ka, Toy. Katulog-tulog pa yun ang laway. Toy, ayaw itong pabaakong ginawang, Toy. Kaya makagabain tao. Ano ito akong pandre nga kung ibutang agbitsin. Lukoy, takoy, takoy. Toy, nakoy pan, Toy. Ikaw na, Toy. Lamikin akong pan, Toy. Ayaw, Toy. Ay, kupaka. Ako'y bukawan sa pan. Madami mo reaction ako kung kalipong. Toy, okay rin yung malipong ko ng pana, Toy. Lang kong paka, Toy. Ha, Toy. Ayaw, Toy. Ayaw, ayaw.
4: Want the best defense against germs and illness? It's simpler than you think. Good hygiene. Our hands touch hundreds of surfaces every day, picking up all kinds of invisible things. That's why regular hand washing is the single most important habit for your health. Make it a rule. Wash your hands thoroughly, especially before you eat and right after you've been outdoors or in public places. Use soap and water and scrub for at least 20 seconds. It's quick, it's easy, and it keeps you, your family, and everyone around you healthy. Practice good hygiene. It's your superpower against germs. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Iba?
1: Yes?
0: Ako si Yodimon. Tintaranta ka. Kauna na ining aranghita. Binakal ko pa ini haling budyaw.
1: Hmm? Punduhi daw ako? Baho ka man, Yodimon?
0: Aw, paano ka magka nakataram, iba?
1: Paano kung Yodimon ka, dapat ang bitbit mo mansanas. Baho aranghita. Chief!
0: Aw, iba. Maski kaming mga Yodimon, apektado na manggang krisis.
2: M-O-R for life!
3: Isa sa pinakamadaling paraan upang bumuo ng matibay na relasyon ay ang pagpapakita ng pasasalamat. Huwag kalimutang magpasalamat sa mga tao para sa kanilang pagsisikap, kahit na ito ay para sa maliliit na bagay lamang. Ang simpleng pagpapasalamat ay nagpapakita ng pagpapahalaga at nagbibigay ng inspirasyon. Kapag pinahahalagahan mo ang ginawa ng iba, pinatatatag mo ang inyong koneksyon at nagiging mas positibo ang inyong pakikitungo. Hindi man natin nakikita, ang bawat maliit na kilos ay mahalaga, kaya't laging maging handa na mag-abot ng pasasalamat. Magpakita ng pasasalamat dahil ang bawat salamat ay nagpapatibay ng magandang relasyon.
4: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Tambok ako na na. Tuod ba nga kayo eskwelahan? Nahatagin respeto hain mo pag naagi ka?
1: Aba siyempre, tatay.
0: Astig ah. Ano man ang iragin niya kan?
1: Mabuhay ang mahal na reyna.
2: Sikat!
3: Subo na ng subo.
2: Sa lunch break na palong-palo.
4: Sa tanghali. Araw-araw, piyesta.
3: More sa tanghali.
5: More sa tanghali.

0: pre. Sa wakas, pre, na-promote ako sa trabaho, pre. Kung sa una, pre, janitor lang ko, pre. Karon, pre, na-promote lang ko, pre.
1: Ah, amogali, na-promote ka na. Tinong na trabaho mo, subong?
0: Ah, janitor, gabo, pre. Pero na nasa second floor.
2: Abaw! Puwerte!
3: Lunch na very good.
4: Very good.
3: Mga hits sunod-sunod.
5: More
3: sa tanghali.
5: More sa tanghali.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na gudni.
1: Makalusot gihapon, isang bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pakatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor. Manoy.
2: Ah, busog agi na ako. Uy!
0: Putot na kamumuho pang agi.
2: Kalami. Oh, Mang Kanor! Hanggang luspad na makadas kagutom. Rawa ko! Bukod na kagong tiyan! Buwak ang likod sa kabusog!
0: Kalami! Tisatot, asa man ka ni kaon gawa magkikwarta?
2: Starty lang na, Mang Kanor! Kita ka ng lamay diha! At ito lang dito, hilak-hilak, ina, close kayo mo sa minatay.
0: O ba?
2: Oh, lakaw na yun, kaya para mabusog po ka.
0: Okay, tot, salamat. Kanaraman na isulti. Dali na kayo na. Ganong ibiyaan ko din mo. Wala lang ka manangis ako ang ibiyaan na din ka. Mura ka nung saraman taon tang nagkuyong.
3: Ah, bay. Ikunsa mali mo nang namatay?
0: Kabalo ka close kay Miyadi. Nagdulog pa mang gani Miyadi. Sa sobra na mo ka close.
3: Unsa? Nagdulog pa mo, ana?
0: Oo, oh, luhagan pa mang gani kay ni matulog. Ano kibiyaan ko di mo? Makakaon na yung koron. Gutom naman ko kayo. Uhilak pa yung ko para pakanoon ako.
3: Close na ha?
0: Close lang eh, may. Kusog pa magani kayo ni Mananday.
3: Gitanday yan pa yung ka? Kapala ba kang asawa na ko na?
0: Oh, ba? Padami.
3: Dulog na nga.
0: Paloy na. Ayaw. Bago kayo dali.
3: Ipansak na.
0: Ayaw.
3: Tupan mo.
0: Pausak ko na rin.

0: Hoy! Shh! Hoy! Hoy, Ingoy!
1: Ay!
0: Anong pinagiwa mo dyan sa puro kanyog ko?
1: Ay, Malayber! Nagahanap man sa natabi kisignal.
0: Aw.
2: Pagkalihis nin 5 minuto.
1: Malayber!
0: Hmm?
1: Pakusugo ng signal duman sa puro-puro kanyog mo.
0: Aw, Ingoy! Ang paguna ko, signal ang hanap mo. Aw na, tatamay dara-dara kang duwang buhok na nyog.
1: Aw, iyon naman tabi ni Malayber, so panload ko.
0: Lansyan! Nakutakan mo naman ako, Ingoy. Nakutakan mo naman ako, Ingoy.
3: M.O.R. For life! Sing-sarap ng adobong siksik sa Rekado. Daig pa ang linamnam ng tinolang palong-palo. Sa araw-araw na piyesta, busog ka!
4: Ang lunch break ko super galing. Kapag ikay kapili sa tanghali pag may M.O.R.
3: Nakakawili!
5: Totally!
3: Dahil there's more sa tanghali!
4: Ate, extra rice pa nga!
3: Wow, ang sarap magkamay!
5: More sa tanghali!

0: Dong, kapila tagagingnan dong ba nga mag-life jacket na gika dong? Ha? Ano man? Kay malumos yung kasakong gugma ba?
1: Ana!
2: Sa araw-araw na piyesta, busog ka!
3: More sa tanghali! I wanna see you.

0: Dok, main handphone.
1: Oh, main handphone ka na ron sa may ato.
0: Doon na lang itong problema, Dok.
1: O sa may problema ni mo?
0: Kada magbasa kong newspaper, Dok, di naman ko kaklaro sa litra. Mungit-git man ang akong pananaw.
1: Asa mo na ikagabasa ng newspaper ka, Nor?
0: Sa sinihan, Dok.
1: Ang dama!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Nadlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masalimutan!

0: Ayaw, katingala, kung musimang ang istorya, kay siya, si Mang Kanor!
1: Uy, Mang Kanor, kiyang-kiyang malagi ka.
2: Lagi? Natunog kong lansang, oy.
1: Sakita na, oy.
2: Say sakit? Wala, oy. Ako masakitan, Mang Kanor, is my name, Benny, mabating sakit.
1: Na, makatitanus, Romana.
2: Wala lagi sakit. May magpareha ko ni mong talawa na sa manay ka.
1: Kalintura lagi ko. Muna nung pagpacheck up ko dire.
2: Oh, talawa? Ikaw yung kalintura lang gani ka. Pacheck up ka na yun. Mas grabe niyang ako akay natunok yun ng ransang.
1: Unya, di ka mahadlok ka naman Kanor, maunsa ka.
2: Kasi mahadlok mo bate bago na ikong kahadlok ka isaw na ko.
3: Next, Mang Kanor. Dito tayo, sir.
2: Ay, tama-tama kay ako na. Uy, kahubag sa nurse. Huwag kang agtang para mag-tower horn.
3: Unsa pag yun? Oh, sige sir, higda na pwesto na. Di ba ka mahadlok check upon, sir?
2: Ganun mahadlok ko nga kaisog na ko.
3: Oh, time pa. Ayaw sa gihok, Mang Kanor, ha? Oh, ania na ang syringe, oh.
2: Kanako sa dagom.
3: Oh, ayaw nagluwag, ha? Ayaw nagluwag. Kaya ka na nang-inject ng anti-tetanus.
2: Ayaw, kanako sa dagom.
3: Ayaw na, ayaw na.
2: Kanako sa injection. Di na ko na kaya. Magpakuyap-kuyap ko. Ania.
3: Hala! Nakuyapan si Mang Kanor!
2: Epektibo yun ang akong acting. Napakuyap-kuyap. Di na ko may injeksyonan.
3: Ay, salamat. Nakuyapan na si Mang Kanor. Di na ko malis nag-inject, ani.

0: Kabalo ka, pre. Bob de Binas, gid kuya mo. My wife is an angel.
1: Mayo kaya, pre? Ako ya, pre. Di malas?
0: Nga nanambal mo nga di malas ka, how?
1: Di kay buhi pasawa ko.
2: Abaw! Puwerte!

0: Karoling!
1: Ah, day, tabi magkiruling.
2: Sunod na banggi.
0: Karoling!
1: Ata na nga ning hindi pwede magkiruling. Pag buminali ka mo din, isarapit ko ka mo sa Christmas tree.
2: Asin sarupang banggi.
0: Karoling!
1: Makulitong ka mo bata, day akong sinsilyo. Abir daw, sige. Kiruling na ka mo.
3: Jingle bell, jingle bell, bye!

Nais mo bang maging mas epektibo at kaaya-aya ang bawat pakikipag-ugnayan mo? Simple lang ang susi. Gumamit ng magalang na pananalita. Ang pagpapakita lang respeto sa iyong mga salita ay nagbubukas ng maraming pinto. Huwag kalimutang sambitin ang mga munting salitang may malaking epekto. Pakiusap kapag may hihilingin ka at salamat kapag may tinanggap ka. Mahalaga ring gamitin ang paumanhin o excuse me kapag kailangan. Ipinapakita ng mga salitang ito na pinahahalagahan mo ang oras at damdamin ng ibang tao. Ang pagiging magalang sa pananalita ay hindi na uso. Ito ay palaging tama. Gumamit ng magalang na pananalita dahil ang iyong mga salita ay mahalaga. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: road when you're missing home. Only know you love her.
1: Si mancano!
2: Tumo birada! Naglupas sa okra!
1: Si mancano!
2: Giant makalusot, isang gulay buslot!
1: Si mancano!
2: Malauman! Pero dili masaligan!
1: Ayog katingala! Kung mo si mang ang istorya! Kay siya! Si mancano!
3: Kani mga bata nung sa panahon karo, hindi yung kay gubot. Magsige na lang, Rayon.
4: Uy, tiguang! Tabis-tabis mo nga! Astig ka! Chuy ka
5: nila!
3: Galaw gaw ni mga bata ni, nagtuo siguro, di kumusukol ng Rayon. Was sila kabaluga. Astig ko sa una sa kapanahonan ako. Rayon, tayo gusto? Ibdon ko ning madrika kao dili bunaga sa mo! Tuwa mo di kumusokot! Kunalan na mo ni madrika kao!
4: Tumay! Tumay!
5: Tumay!
4: Tumay!
3: Balik mo! Mga talawan! Abi kong isog mo! Balik mo! Mga talawan man din mga bataan eh! Pasong isog!
6: Hoy! Hoy, tigawa! Ikaw na nag-leader-leader sa Riot 3, ha?
3: Pandamay! Ay, polis! O siya nag-leader-leader sa Riot, sir? Maguragay kung niagi na rin pasangin lang matadayon. Damay man dahil si Milian.
6: Dili! Ikaw itong nakita na ako. Ikaw itong nag-uppercut sa batanon.
3: Katunggiing anin ako, sir. Katunggi wala pang pinga-ingon anin.
6: Kada.
3: Katunggiing anin pinan. Doon ito doon ay rin. Bawa na.
6: Ikaw yun to, ikaw yun to.
3: Katung nagbunal o madrika kao sama ni.
6: Ikaw yun to.
3: Katung kauman at mga nanagan sama ni. Mudagan akong pakusog.
6: Unog ko, buong agda ko. Balik ka rin, balik.
3: Nakala ka na.

0: Hugot.
1: Hugot.
2: Hugot.
1: Hugot.
0: Hugot for more.
2: Hugot for more.
3: Wala ka mo labot kung type ko siya. Sa trot lang, siya gani wala labot sakon. Kamu pa?

0: Hello
1: sir.
0: Kamo tong nagapasuyop sa mga septic tank no?
1: Oh, sir, kami to ho. Ano tani? May pobre kasama, may pasuyop kada sir?
0: Mamangkot lang tani ko ti. Ano sa buro ya?
2: Puwerte!

0: Pulo toy.
1: Yes, ma'am.
0: I-English mo nga to.
1: Mm. What do you want me to English?
0: Aba, sige, testingan ta. Mm. Ang uwak ay hinang-hinang naglakad.
1: Piece of cake. The wak-wak, wik-wik, wok-wok.
0: Wok-woking kita din, makikita mo.
2: Gusto mo bang mapaganda agad ang araw mo at ang araw ng lahat ng nasa paligid mo? Magsimula sa isang simpleng pagbati. Ang paggawa ng magalang na pagbati ay isa sa pinakamadaling paraan para makabuo ng positibong koneksyon. Nakikipagkita ka man sa isang bagong tao o nakikita ang isang kasamahan, ang unang interaksyon na iyon ang nagtatakda ng tono. Ang isang simpleng magandang umaga, isang mainit na hello, o kahit isang tunay na ngiti ay malaking bagay na. Kinikilala ng maliliit na kilos na ito ang ibang tao at ipinararamdam sa kanila na sila ay napapansin. Wala itong gastos, isang segundo lang ang kailangan at nagbubukas ito ng pinto para sa mas magagandang interaksyon sa buong araw mo. Batiin ang mga tao ng magalang, gumawa ng positive connection ngayon. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mang... Gano!
2: Nausan naman ay napuno naman ng aso ng akong panimalay. Nabulit naman ng aso. Sos Mariose, pag ako mga hinalay, nanimaho naman ng aso. Nausan. Hoy, kaysa may nagdaog-daog na sa gawas. Ha? Kamali mo ba mong bawal magdaog? Nagdaog yun mo, tanawa aso na kanya akong balay. Hoy, Dong, ikaw ba talaga? Ikaw nagsindi-sindi ng mga sagbot, ha?
3: Mang Kanal, dili man ako ang nagdaog, ani. Imo mang ugangan.
2: Mau ba?
4: O Kanor, ako ang nagdaog ana. May problema? Gusto kay apit akong daog diha?
2: Ay ma, ikaw man din nagdaog diha. Dako kayong tabang niya mong ibuhat ma para malayo ang mga lamok na rin yung may nagdala sa sakit na dinggi. Diyos, wala na mga lamok. Patayin mo mga lamok ka mo. Tugod sa aso sa akong ugangan. Pastilan, apay ugangan ako gawa mamadutlan. Dahil pas dinggi ni.
4: Ano kaya uyaw pa makaliha?
2: Ay wala, ma akong ingon. Hipuson ako ni mga hinalay para makapadayong kasi mong pagdipaging diha. Ay pagdaog diha. Okay kay ka ma.
5: Do you rely on sugary drinks and snacks for energy? It might be time to cut back. Too much sugar in your diet is a hidden danger. Excess sugar doesn't just contribute to energy crashes. It significantly increases your long-term risk of conditions like diabetes and obesity. The simplest change you can make is limiting those sugary drinks. Swap out sodas and sweetened juices for water, unsweetened tea, or sparkling water with a slice of fruit. Make smart choices today to keep your energy steady and your body healthy for the future. Limit sugar. Your body will thank you. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Pastilah ni mungkin dia wakang kanung na matay pamangkah. Kanung ni pandaw pamangkah. Pagunsa na lang kurun nga wala na ka. Kung wala palang utak ka na matay. Kung wala palang utak ka na matay.
1: Ano mo naman kanur wala pa na matay?
0: Buhay pa utak ka.
2: Wala nang sasaya pa!
3: Pag fully loaded, ang kasama.
2: More sa hapon!
3: More sa hapon!

0: Darling!
1: Oh!
0: Darling!
2: Ano?
0: Hilinga ba ya ining bago kong tato? Ining sa wala ko, agila. An sa tuo ko, halas. Ining bago ko sa likod, buwaya. Ako lang ang may kaya-kayan sa ramay na pagpatato.
2: Punduhi daw ako, Noy.
0: Natakman.
2: Kung iyan bagang pinatato mo, pinatatak mo, di mas maugma.
0: Iyan sana.
3: M.O.R. For life!
4: Lahat ng gusto
5: or sa hapon na
6: lahat ng order mo
4: back to back dito.

0: More music sa MOR.
1: Meron.
2: Ang kalabol ang wala. Meron.
0: More sa hapon.
3: My only radio.
0: More sa hapon.

0: Kuya, order na kami.
1: Sure. Anong order nyo?
2: Ako, gusto ko yung back-to-back love songs na may sweet romantic hits on top, please.
0: Ako naman, gusto ko yung hot and spicy, yung rock and roll to the max.
3: Sa akin, yung tamang lutong lang, yung mapapasayaw ka sa sarap, at may kilig na nalalasap.
1: Ay, iba-iba?
4: No problem. Ito ang bagay sa inyo.
5: More sa hapon.
6: Ang pinakamasarap na everything on it radio show.
5: The Fully Loaded Barkada Mix.
6: More love songs.
7: Easy.
6: More dance.
7: Yummy.
6: More rock.
1: Swappy.
6: Lahat pinagsama in one.
7: More sa hapon.
5: Fully Loaded ba ang gusto?
6: Ito ang para sa'yo.
1: Here's your order.
7: Wow. More sa hapon na.
6: More.
7: More sa hapon.
6: 3 to 6 p.m.
8: Lunes hanggang Sabado
6: sa MOR.

0: Barya lang sa umaga bako na mapalibri ka.
1: More variety in the afternoon.
2: Mga hits noon.
1: Mga hits noon.
2: Mga hits ngayon.
1: Mga hits ngayon.
2: More sa hapon.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Danlog ba sa okra?
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang... Ganon!
2: Mangkador! Oh, kumusta?
3: Hey, Dok! Ikaw manday na, Dok! Aw, niya! Okay, pass all right!
2: Mangkador! Kailan man kang Rambo, no?
3: Kato si Rambo? Sos, kaysa bago di kaila to. Halos tanan man kaila di ito kung saka. Hambugero, gipalitan na ganit sa kinan siyang ginikanan. Mura nagsikinsa. Abog-abuga na lang tanan magian niya. Pati ka, Hambugero, batahangin nun kayo. Niya, mahilig ito magpasuya. Pasuya-suyaon lang kato. Ingon siya, tagano ka siyang chika, babes. Katong mga mutya daw yung ipanguyab, mga binibining. Pagka Bugero, wama yagi bata. Sana po, Kastoria, may lang na isa. Tapsing pa dyan. Mag ito yung pinakawipulos, wag inada itong tuhan na ito. Muna di, daw ko makigamigo ato. Ganong nangunta naman ka kay Rambo? Ganong man di ay?
2: Kabalo ba ka, Mangkanur? Nga may panaw na si Rambo? Kagahapon lang yun.
3: Bawa ba? Pagkaluit tuhan na. Bagi na ito matag ng panahon. Putan kito si Rambo. Ipahits pagani ko ato kausa. May ganin mo mabala ng panahon. Sa tinood lang. Maurag ito'y ganahan ako desto ba? Gawas ni mo. Magamutan bata. Sayang kayo. Sayang doon kaysa. Mati na bangon kayo. Pagkaluin ni Rambo. Wala doon ko laing close kayo kundi si Rambo lang. Rambo, ayaw yung tawag kong bisita Rambo. Maluwi ka Rambo.
4: More music. More music. More variety.
5: Yan ang Fully Loaded na hapon.
4: More sa hapon.

0: Girl, girl, tuluka. Bala nga, giyod ako dako. Yay, long lang tawa. Bala daw sapatos.
1: Yay, alay, pus ka daw, giyod. Kapalapit na giyod sa o.
2: Hi, girls!
0: Kuya Gi, ano na siya? Pony or Converse?
2: Ang di na yun, man. Ang sapatos ko.
1: Hindi, ah. Ang ilong mo.
2: Nyahahay.
3: Abaw! Puwerte!
4: Mix of rock.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na goodness.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor.
2: Oh, Mang Kanor. Dali, kao na galimango. Ikaw law.
3: Crab all you can ni. Mao ni mong gibring house. Ako aning dako nga parte. Dali ka ganahan ang isa gihatag ni Toro.
2: Oh, imuha ni nang Mang Kanor.
0: Si nang Kanor.
2: Imuha ni Mang Kanor.
0: Pasensya na mo, pero di ko mukaw na na kay allergic ko.
3: Susaya nga. Uy, lami ba ya kayo na?
2: Lami ka na, Mang Kanor. Manggilaw ni nga alimango.
3: Gagan kay nagunod pag ukag ni mo siya ulo.
0: Allergic lagi ko, di lagi ko mukaon. Ana ka mulay kaon na ng inyong alimango. Apila na lang ning ako ah.
3: Oh, sige, di ka mukaon na na. Atay kaon na ning mga alimango ha.
2: Oh, tunga ta.
3: Oh, grabe suruka po ninyo.
2: Ah, Mang Kanor. Manginaw sa amin.
3: Tara Turki, kami na kayo mukaw ng alimango.

0: Lemik nak keluar.
1: Oi, tur. Lemik cedul je dia yang ikut. Tambuk je dia yang kalimango.
2: Di kau ni mau among kalimango.
0: Nagbitay pang til sa limango si mong bakbak.
1: Cedil. Udah cedil.
2: Ang iya sigur lagi. Ang paak na si mong bakbak. Api ba namog di ka makaon ng kalimango kay allergic ka?
0: Ito mga ganur. Pasalig pa ka nga ako na makakaunan ng isa. Nagkaroon pati ang muhay mong giyakapil.
1: Allergic bitaw ka. Allergic ko kung di ko kakaon ng crabs. Kalami.
3: Batong-bato ka na ba? Dito ka na, pare.
4: Mix up rock. Mix up rock.

0: Hugot pa more!
1: Hugot pa more!
2: Yung kaibigan mo sa Facebook na binabaliktad yung pangalan. Ang hirap tuloy i-search. Ano kayo? Ambulansya?

0: Pirmi bala nagalingin ang imuulo, nagaburon ang pananawan kag nagasuka-suka. Basi may diferensya na ang imo mga mata. So why don't you come and visit us at Athag Optical? At Athag Optical. Mayari kami nga mga antipara nga nagakabagay gid sa imo. May antipara sa mata nga butlog, mata nga lusok, mata nga daw maawas na, mata sang uyapos, kag mata sang pinya. May 50% discount man para sa mata sang dagom. Athag Optical. Athag Optical, ang eksperto sa mata kag eksperto sa antipara. Athag Optical. Yara na hamtang sa idalom sang manhole sa Bonifacio Drive, malapit sa salakaan sang overpass.
1: Music. Todo Max. Todo Max. Sit back, relax.
2: More sa Gabi Express.
1: More sa Gabi Express on My Only Radio.
3: Lights, camera, action.

0: si Mang Kano!
1: Tumubirada, tanlog pa sa okra!
0: Si Mang Kano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mang Kano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
2: Ay, padaplin, daplin, daplin, dire, dire!
3: Unsa may violation na kumrad?
2: Lisensya sa di mo. Ibebe ang lisensya di mo.
3: Ah, magutan na sa kung si violation ako.
2: Overspeeding ka. Ah, ibus 40 sa isintay mo pagpadagan. Ibe naglisensya ni mo, be. Dali eh.
3: Kadali lang. Alangan nga di rin mampun mo mamusil aning dulhogon. Dito mo spatsang. Alam mo ba ilogin ang sakyanan kay dulhogon gun. Kamog yung mga manakupay di rin gun mo. Magtago-tago mo sposte. Unya, mamusil na di mo anin yung speed gun para makadakop dayon mo. Siyang klase mo. Waga kailan ako. Ha? Taga-media ko. Dagang kong koneksyon.
2: Wakoy labot, basi pag isa ka kilo ka o sa pang media nira ah. Ampin ang lisensya.
3: Madami di ko madala. Sir, karoon akong kabantay, sir. Si Jericho manining ni Dakop na.
2: O, sa Jericho?
3: Mayong-mayong manay kang artista, sir. Tanaw, side mirror, good, oh. Murag dyan, pas. Takilid Jericho. Oh. Talikod, Mateo. Pagkatisoy ganin mo, sir.
2: Oh, mauba.
3: Wapo kay ka, sir. Imong sunglasses, sir.
2: Oh.
3: Murag si Tom Cruise.
2: Oh.
3: Siya murag daw tamang Jerry.
2: Pwede ganahan ako.
3: Murag yung kag-artista, sir. Oy. Kuya Juan ko kay...
2: Oh,
3: murag yung kag si Kuya Cardo, sir. Kuya Cardo, Kuya Cardo.
2: Mao ba?
3: Oh, good, sir.
2: Oh. Lisensya, lisensya.
4: Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha

0: Pepe, kamusta ang assignment mo?
1: Masama. Wala akong nasagutan eh. Blank paper ang pinasa ko. Naku, ako rin.
0: Paano yan?
1: Baka isipin nila nagkopyahan tayo.
2: Wow! Puwerte!
3: Sa panahon ngayon, ang ating telepono ang sentro ng ating mundo. Ngunit tandaan, sa totoong buhay, dapat unahin ang mga taong nasa harap mo. Ito ang simpleng patakaran. Kapag nagikipag-usap ka sa isang tao, itabi ang iyong telepono. Huwag kang mag-scroll, mag-text o magtingin sa screen habang may kausap ka. Ang pagtingin sa iyong telepono ay isang malinaw na senyales na hindi mo binibigyan ng buong atensyon ang kausap mo. Ibigay ang iyong buong atensyon. Wala nang mas mahalaga at mas magalang kaysa doon. Itabi ang iyong telepono. Bigyan ng buong atensyon ang kasalukuyan. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: 구글
1: 구글
2: 구글
3: 구글 구글
0: 구글 구글
1: Nagsusugal ka ba?
4: Oo naman, matagal na akong nagsusugal. Lalo na pagdating sa pagmamahal mo.
5: Hugot Amor.
6: More music on my only radio now.
7: More sa gabi, Express.

0: Hello, Cebu! Hello, Philippines! Hello, world! Si Jackie Jean eh. Kamusta man dias inyong iskina? Uy, kaunog tarong ha? Inumong daghang tubig, pag-vitamins, tulog og sakto, palayo sa stress, og salig sa Ginoo. Amping kanunay, kamarkada!
1: Dong! Kunuhay dong! Bulak ko dong. Oh, tapos para imo din kong bisbisan sa imong gugma. Ay, I, a, ana.
2: More fun, more music.
3: Side by side.
2: Just enjoy the ride.
3: I can stand

Yo paso de todo.

0: Nagabot na ang energy drink nga para gid sa imo. Lukdo Waswas Energy Drink. Maayo gid nga pagtapna sa imo kakapoy. Imo palamoy poy kag barukoy. Lukdo Waswas Energy Drink. Himo sa primera klase nga mga ingredients: kidney stone sang leon, punggod sang giraffe, liver oil sang ugto-ugto, kag eyelashes sang tuko. Lukdo Waswas Energy Drink para sa tanan nga nagapangabudlay, estudyante, trabahante, negosyante, sastre, kag nagligid lang sa katre. Sud na ang problema mo sa Lukdo Waswas Energy Drink. Inyo mabakal kung mag-ulan sang kwarta.
1: Kikiyomi, kikiyomi.

0: your heart.
1: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
2: Kumutirada, danlog pa sa okra.
1: Ako na goodness.
2: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
1: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
2: Kung pagkatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mang ang istorya. Kay siya si
1: Mang Kanor.
3: Uy! Kung iniso diri ba traffic na kayo? Asa mo kung parking ka dihar ko ga tuyok-tuyok diri ba? Nahurot na niya kung gasolin ang tuyok-tuyok, wag ya po ko ka parking diri. Uy! Tora, bakanti. Pabor kayong parkinganan. O parking ko niya. Yeah.
4: Uy, sir! Sir! Ah! Di ba pwede mo parking diha? Naka-reserve na para sa tag-iya sa building.
3: Mau ba? Makoy labot. Nagbayad kong tax dire. O parking day ko na gusto na ko. Bakante man na. Wala pa man ang tag-iya. Ganun di man ko nimo paparkingon.
4: Sir, maabot mo gusto ka ron, sir. Niya. Masig, makasabaan ko sa iba niya. Mawadaan kong trabaho.
3: Naabot na ba di? Naabot na?
4: Wala po, sir. Oh,
3: wala pa man day mo parking ko niya. Padaplan kay mo parking ko.
4: Sir, ayaw lang lagi, sir. Kikasabaan ko, sir ba?
3: Kahit gigulo ni gwardyahan niya. Matuog day ka nito. Labong kung mag-uniform ka, makatulog ka. Matuog day ka.
4: Sir ba? Ayaw, sir ba?
5: Chief! O sa mga katang-atang niya? Padaplan kay mo parking ko!
4: Nahala. Tanang tag-iya sa building, sir. Sibog na, sir.
3: Ano mo na yung tag-iya na sa building? Wako'y labot. Basta ako mo parking ko.
5: O sa mga? Di na mo hawa niya!
4: Sir! Gawas sa tag-iya na sa building. Kirnil, pagod na.
3: Panamay, kirnil din eh. Mau ba? Ikaw. Mama ka nagsulting kirnil din na. Ay, sir.
5: Oo. Usaman, unsama ka niya ba? Nanong gatang ata makasumang parkinganan. Usaman, isog ka?
3: Ay, sir. Ang tinaw, sir, buhawa na ko kay kabalo ko'y muha ng parkinganan. Kanangin mong sikyo, sir. Ingon siya, dili na ko parking. Ingon ko, di ko diha kay imuha ng parkinganan, di ba, sir?
5: Tawa na! May kinasahil ka! Tawa na diha!
3: Mahawa na bitaw ko, sir. Kanangin mong guwardiya magkasabi, sir, kay iya ko paparkingon diha.
5: Tawa na!
3: Kasi ba't ako kaisong na kapura ng naumuldog ang tangyas building?
6: This is your MOR safety tip. Never hold someone else's bag. If someone asks you to just hold this for a second, don't do it. Many scams start exactly like that, small requests that lead to bigger risks. Your safety comes first. Politely decline and keep your distance. Smart safety starts with awareness.

0: sweetheart. Lantaw ta sini, ha?
1: Hindi ka mang hiccup.
0: Hindi, ah.
1: Hindi ka mang halok.
0: Hindi gani.
1: Hindi ka man manguot.
0: Ah, nahambalan gani nga, hindi.
1: Ambot, ah. Brawa ta sini mo.
2: Abaw! Puwerte!
3: Fun!

0: Hello, mga brad, mga sister. Ako na si Master James Spider, may adlaw, may pagpaminaw.
1: Hugot pa more!
2: Alam mo ba kung anong mas mapait sa ampalaya?
3: Ano yon?
2: Ampalayain ka!
4: Kahit mahal na mahal kita!
2: Hugot pa more!
5: Music! Bubble Max!
6: More sa Kapi Express!
5: Sit back, relax! More sa Kapi!

0: Si Mang Kano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mang Kano!
1: Kayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mang Kano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
2: Oy, pareng Kanor!
3: Eh, pre!
2: Kailah man kang tiborsyo, no?
3: Ah, si tiborsyo. Katong hambugiro kayo. Tayo ng tawhana na pati hambugiro agil. Nangutang paginas ko, pabayre. Laot lang kayo niya o makita ni mo. Murag si Kensa mo hasta, hastang hambugiro ah. Maglagot ko makita sa naong pre, musurok din akong dugo kay hambugiro at kayong tawhana agil. O yan din lang ka na. Pati pa yung adarita. Adarit, bisag pangit. Andaw na ako, pre. Kanang pamilya niya. Adarit na sila tanan. Nagtakod-takod na Maugin na silang mga kaliwata, mga darit, mga palautang. Surok din akong dugo, makadungog lang anang pangalan na ba?
2: Mau ba? Ako rin ba nag-apo?
3: Ha? Di ay pre? Apo ni mo si Tiborsyo? Bantog na pre nga liwat-liwat mo tisoy-tisoy. Tisoy kayo mo kaliwat, pre, no? Unya mga buhutan doon kayo mo hinimba. Tigod mo, wadyo ko kabatin ninyo nga namo'y nakaaway din itong lugar ba? Kanang inyong pamilya, manggihatagon. Tigod mo ka pangutang, kamo pa gano'y ginautangan.
2: Sa buto kayo mo gengong ganin na, pre, nga. Akong pamilya, hambugerong palautang.
3: Nabagoy gengong anak, pre. Bungol-bungol na doon ka, pre. Wadyo ko, nagengong anak, pre. Masigang imong nadungog, akong pamilya, hambugerong palautang. Dili ang imo.
4: Saan nagsisimula ang mabuting pakikipag-ugnayan? Hindi sa kung gaano kakahusay magsalita, kundi sa kung gaano kakahusay makinig. Ito ang simpleng patakaran. Makinig ng higit kaysa magsalita. Sa anumang conversation, bigyan ng iba ng sapat na pagkakataon na tapusin ang kanilang sinasabi. Huwag magsalita ng patalon-talon. Ipakita ang tunay na interes sa kanilang mga ideya, hindi lang sa paghihintay ng pagkakataong sumagot ka. Ang tunay na pakikinig ay nagpaparamdam sa iba na sila ay pinahahalagahan at nirerespeto. Ito ang susi sa mas malalim at mas makabuluhang koneksyon. Listen carefully. Your attention is the best gift. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: makakunambre man ang mga kansyon. Kosa sabroso, alin na dito yung lugar? Kome anay tanya. Kosa di mi yung nombre? Iyo si Jackie G. Busca lang na Facebook pati na Instagram. DJ Jackie G. DJ space J-A-C-K-Y space G. Mandirect message kumigo ha?
1: Dong, freezer ka dong. Mano na freezer man? Kay kumakita magugko sa imong smile. Mukaging magugko dong, uy.
2: Ana!

0: nakaka-relax, super suave. Sa MOR, there's more.
1: More sa gabi.
0: More sa gabi.

0: Hugo!
1: Hugot!
2: Hugo!
3: Hugot pa more!
0: Hugot more!
4: Bakit pa nagkaroon ng gravity? Kung di ka naman mahulog-hulog sa akin!
5: Hugot pa more!
6: Easy as 1, 2, 3.
7: Ang sweet talaga.
8: Para lamang ABC.
7: Pag MOR ang kasama.
9: Kapag may you and me, there's more.
7: Laging it's you and me.
9: More sa gabi.
7: Sa MOR, more sa gabi.

0: More Saga B on MOR, My Only Radio.
1: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
2: Pumutirada, danlog pa sa okra.
1: Ako na good name.
2: Makalusog gihapon, bisag bangag sa dagom.
1: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
2: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
1: Si Mang Kanor.
3: Thank you kay Kumari. Hanggang tagadyo ko ni mong chocolate o bakaroon.
2: Sa ikaw, Kumari. Sige po, hon. Kay hindi makabalik kong Japan. Tagkan pa kayo hatag sa imo ka.
3: Ay, naman, puro pagkaon. Uy, mga perfume, alahas. Mga anak ba?
2: Di ba katantong demanding, no?
3: Sige, salamat kay Kumari. Salamat. Nainitan man yung ako makaroon sa chocolate o yakwa sa nang paghahiyon sa rip.
1: Iya to humba mong i-count pista, oy. Gilngig yung kayo. Gilngig yung kayo itong humba ni Bots. Kaysa, nabay, mangita ko ka ng masima-sima dili sa repbe para dili ni mangilngigan akong panlasa. Oy, dahi makaroons. Adya, tilawan ko ni. Uy, kalambi sa makaroons. Kalambi na lang yun. Napag-chocolate. Imported. Kanigod akong darling. Huwag nagsulti nga na namin chocolate sa rin. Ako na rin kaunan niya. Pagkalamis sa chocolate, tamis nung kayong chocolate mga higala. Pwede tamis ang yun. Mahinaikan ko yun, diba? Ako na lang ni Hot doon. Sayang po, diba siya? Amigason.
3: Salamat na ka-magic nap na gig ko. Igahit at igahit itong ako ang chocolate og macaroon. Ako na itong kaunon karon. Magtuko sa rep. Asa mo nang ako macaroon? Ang ako ang chocolate! Nuwag ka! Kanor! Kanor!
1: Ay, ma!
3: Ito yung kaon sa akong macaroon sa ako ang chocolate. Kinsa!
1: Madamay, sa kong ugangan na ito. Dito kay darling.
3: Lagi ka pabila itong laing nasun. Ikaw nagkaon na ito, no? Ikaw!
1: Uy, ma, ayaw kong pasanginle. Kiwa ko ni kaon sa'yo mag-chocolate o macarons.
3: Ya, kisay pasanginle ni mga nagkaon sa kong chocolate o macarons nga nagkamurit. Sing, malang naong, di ba? Nakapalit ang lubi sa macarons. Ha? Tara, wala kike ni mo. Klaro kay macarons, niya sa pikas imong pangag ng ipon, naklaro ang chocolate. Imong gigaon. Kay gutom kay kagako.
1: Kadali lang, gisongkab sa iring, ang imong chocolate og macarons.
3: Ay! Mauba, iring yun ang ni kaon. Dali, diri kay paslak na kasarip. Ikaw akong pag-ahihot!
4: Sa lahat ng bagay na ipinapakita mo, ang pagiging maagap ay isa sa pinakamahalaga. Ang pagdating ng nasa oras, o mas maaga pa, ay hindi lamang tungkol sa pagsunod sa schedule. Ito ay isang direktang paraan upang magpakita ng respeto para sa oras at sa buhay ng ibang tao. Kapag ikaw ay huli, hindi lang ang sarili mo ang maaapektuhan. Naaantala mo rin ang daloy at plano ng lahat. Sa susunod na may pagpupulong ka o kahit simpleng pag-aharap, planuhin ng maigi ang iyong biyahe. Ang pagiging maagap ay nagpapakita ng propesyonalismo at paggalang. Magpaagap dahil ang paggalang sa oras ay paggalang sa tao. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: There is definitely more sa gabi on MOR, my only radio.
1: More sa gabi.
0: More sa gabi.

0: ano man nga lang ko din balik maalik sa imo naman magkagayo sa masakit ko, Dokman. Ano mag-iapon na ginabatsyag ko, Dukman? Man, duway na kayo, hanag ginitukaw.
1: Puro ginapati yung man ako nga ginalay, guys. Himo gintumaro man tong ginreseta ko sa imo.
0: Oo, Dukay, gintumaro ko itong reseta, Dukay.
1: Ang ano, ang bulong ko ng reseta?
0: Ang reseta, Dukay, isang sumahan ng alaga ako to, oh.
1: May.
2: Abaw! Puwerte!

0: Buenas, kamorkada! Onde parte na mundo tu ara? Frio ba li o kaliente? Si Jackie G este. Ohala, safe and happy dito yung entero dia.
1: Ma'am! Ma'am!
2: Yes?
1: Uli na po sa drawing ko. Tapos na po.
2: Wow, very good ka talaga! Ano dito?
1: Ah?
2: Bakit blanco to?
1: Blanco? Nag-drawing po ako kay baka tapos awot.
2: Ikaw talaga, niloloko mo na naman si teacher, ha? Nasaan ang baka at awot dito? Blank baga to?
1: So awot po kaya, madam, kinaon kang baka, pigparakaon kang baka, kaya naubos na.
2: Oh, kinaon. Oh, hain sa baka, noy.
1: So baka, siyempre, basog na, minali na.
2: Goto.
3: Did I say eat all you can?
2: Nag-buffet siya baka, nag-buffet.

0: Anak, pugawa, anak. Pugawa.
1: Sir, dahil ka nun. Ni man mo lakaw.
0: Ni man mo lakaw? Sige, hadlo ka. Hadlo ka, good.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor.
2: Mang Kanor, mag-unsa man ta diri sa kwarto?
0: Ay, nagsapa niya, day. Ako rin bahala sa imo. Magpahulay lang ta diri, kilabad kay kong ulo. Kay ba, baka mo hilot sa ulo, kay magpahilot ko.
2: Niya nga nung daghan mang kayog sa amin.
0: Ah, ito yun na, para makita nga tong refleksyon.
2: Hala, Mang Kanor, naim tubig ni sulod.
0: Oh, ba, wala magkagawa. Ang sanay ka.
2: Hala, Mang Kanor! Naay tubig nga nisulod sa itong kwarto!
0: Ay, panamay naay tubig! Ano man eh?
3: Mang Kanor! Mang Kanor! Kaabi na kayong bahas sa gawas! Manggawas sa mudra! Gawas na mo! Pagdali mo!
0: Ah, baha na dahil nag-overflow niya sa pa! Tara! Magdali ta! Manggawas ta! Ah! Ah, salamat wa ko naabtan sa baha! Anak ko na rin sa atop.
1: Kanor! Nag-unsa mo ka sa atop tina sa lodging house? Ha?
0: Ah, panamay ang ako asawa. Naib na nag-patrol rin sa ibabaw sa lodging house. Kay grabe ang bahan rin. I-overflow sa pa. Yes, darling! Nag-citizen patrol ko, darling. Nag-report ko. Reporter na ko karon. Ang panahin na grabe na dito kayong bahan rin mga ikala. Doon i-overflow na delikado ba si... Nang lutaw na mga foam, pati mga libreng mineral water, nang lutaw na. Woohoo!

0: Haya, kamarkada! Kung kusog ang uwan sa kalisudog problema sa imong kinabuhi, himo ang ligon nga payong ang imong pagsalig sa Ginoo. Maayong pagpaminaw, si Jackie Gine, gikan dere sa Cebu.
1: Ahan, liyo ko tayo isang 40 daw kong gabi kagaho talaga. Maramaw da. Isulod na bisa sa ako, dala sa malayo nga hindi na makatultol magbalik, di ba? Talaka, takaanag yung kuya.
2: Putots na nga problema, han. Hindi ako bala.
3: Pagkaligad sa pinaka-oras.
1: Ay, di itong banda ko man, gabi na mali po. Ay, pakapuli, hao. Oh, bago ka lang, hao. Nagabihan ka, gig.
2: Ay, han. May lang ako rin to kay. Ba, kung wala ko sa ginsundan nga, kundi in magi, ba puli, di naniway ko kapuli, ba?
1: Mahay!
4: Abaw! Puwerte!

0: Dong, dong, dong, paminawa ko dong, ah. Oh, saan mo na? Kuhan ko dong ka ng buyog. Pwede ikaw akong honey? Ay, Ana.
1: Easy as 1, 2, 3.
2: Ang sweet talaga.
3: Para lamang ABC.
2: Pag MOR ang kasama.
4: Kapag may you and me, there's more.
2: Laging it's you and me.
4: More sa gabi.
2: Sa MOR, more sa gabi.

0: Hugot!
1: Hugot!
2: Hugot!
3: Hugot pa more!
0: Hugot more!
4: Yung ulan parang grade ko sa eskwelahan. Pabagsak ng pabagsak!
5: Hugot more!
6: Sa ating mundo, ang bawat tao ay may sariling kwento. Ang isa sa pinakamahalagang aral sa pakikipagkapwa ay ang pagkagalang sa pagkakaiba-iba. Tandaan natin na ang bawat isa ay may iba't ibang paniniwala, pinagmulan, at pananaw sa buhay. Ang pagkakaiba-iba na ito ang nagpapayaman sa ating lipunan. Kaya maging open-minded, iwasan ang paghuhusga. Sa halip na makipagtalo, makinig at magpakita ng pag-unawa. Ang pagiging bukas sa iba't ibang pananaw ay nagpapatibay ng respeto. Ang paggalang sa pagkakaiba-iba ay nagbubunga ng kapayapaan at pagkakaisa. Igalang ang pagkakaiba-iba. Magpakita ng pag-unawa at paggalang sa bawat isa.
7: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Hi, I'm Lito Inglesero.
1: Tay, kanang pwede ko mag-night swimming, tay?
0: Oh, sige, tugtanta ka mag-night swimming. Pero sa usa ka kondisyon.
1: Unsa man, tay?
0: Dili pwede gabi
1: eh. Ana!
2: Nakaka-relax. Super suabe. Sa MOR, there's more. More sa gabi. More sa gabi.

0: Kumusta? Ako na si Master James Spider. Bisayang dako, bisaya ni Bay.
1: Si Mang Kanon!
2: Tumubirada, tanlog pa sa okra.
1: Si Mang Kanon!
2: Kayang makalusot, isang gulay buslot.
1: Si Mang Kanon!
2: Malauman, pero dili masaligan.
1: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya. Kay siya, si Mang Kanon!
2: Kanor!
3: Yes, darling?
2: Ikaw sa'y bahala din, he. Kay mamalingkis ako.
3: Okay, darling. Walang problema. Tama-tama. Binakaw nga akong asawa. Tanaw na ako ni Dibidi nga ipahiram ni Orc sa kuwa. Uy, Rosanna Roses. Patikim ng pinya. Pagkahamis ka ni Rosanna Roses. Napay tatok pa imo. Pagkahabis talag yun.
2: Kanor! Kanor!
3: Pandamay, ang akong asawa, bibalik.
2: Kanor! Naan sa mga tinabrihin eh?
3: Yes, darling!
2: Nga nung dugay man yung mga brihan na pretahan ako'y nalimutan? Taisa, nga nung ipaningot man ka?
3: Wala, darling. Oy, nag-exercise na ko dali, nag-push up ko.
2: Nga nung nag-andar man ang CD player na to, unsa na pwede mong gitanaw, ha?
3: Wala eh. Wala ko yung gitanaw, darling.
2: Wala di ay, ha? Hinda, be? Ako i-play.
3: Ay!
2: Unsa man eh?
3: Pagamay.
2: Nga nung naghubo-hubo si Rosanna?
3: Dakbay ko na.
2: Nataon na pagkaan eh?
3: Unsa man eh? Anong ka naman ang salida? Nalahi man ang akong i-order kay Or. Pirated yun eh lang si Diha na Transformer to akong i-order. Itagagong Rosanna.

0: travel in style and comfort. Kag siyempre, safe kag on time. Magbiyahe sa PAL Lupad Airlines. PAL Lupad Airlines. Madasig pero komportable. Kayang amon nga mga eroplano gin-design sa mga kilala kag bantugon nga mga wak-wak kag tik-tik. PAL Lupad Airlines. Mas badasig pagid ang lupad kung bilog ang bulan. Pero dilian lang ang pagdala sang asin, ahos, rosarito, krus kag bindita kung magsakay. Gani sa pagbukal sang imulanahan, come and fly with PAL Lupad Airlines. Yara lang nagalanding sa atop sang inyo balay.
1: More music for you and me. Sa MOR, there is more.
2: More sa gabi.
1: More sa gabi.

0: Bay! Bay!
1: Oh!
0: Nakatipid ako, kising ko!
1: Nakatipid?
0: Iyo!
1: Ano man?
0: Naina ko sa minakay sa pedicab! Sinambayang ko na sa naini sa pagdalagan!
1: Puro dun ka! Kunpil ka ba ganoy antig sa bayan mo? Di mas dako lang natipid mo!
2: Joke only!
3: M.O.R. For life!
4: Easy as 1, 2, 3.
5: More music all night.
6: Para lamang ABC.
5: Music so right.
7: More Sagabi.
5: Just the way it should be. More Sagabi.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pangkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw og katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor. Hello. Yes, babes.
2: Babes Kanor, kunong mingaw naman ko sa imuha, oy. Kanasa man kamuan hindi ni sa balay?
0: Ah, pag makahigayon ko, babes, wanda ko sa inyong balay.
2: Ah, sige ha. Ingna ko pagmuani na ka sa balay kay para diri na tama ni hapon. Unya, ipailahila na ka sa ako ang papa.
0: Ah, unsa? Panamay, magtang na putani.
2: Ah, ha? Dili ka? Basta, promise ba yan ako nga pagmuani ka din sa amua, ihatag na ako ang imuhang gusto.
0: Mauba! Muana na ko unya din gabi. Diha ko mo ni hapon, nilailahon ako yung mga mahan. Unya, bakbakan!
2: Sige, paabuton ta ka ha!
0: Bye-bye! Kaligil akong uyam, pertigyon kayo. Gusto, muantos ako sa butika. Mupalit ko na nung pang-proteksyon para kondisyon.
3: Oy, sir! Ang saya to!
0: Ang saya din tindiro. Murang kaduka pa man.
3: Oy, sir! Ang saya to, sir!
0: Oy, sir! Papalit ako ng proteksyon para safety kay tanya.
3: Oh! Nay, isa ka karton diri.
0: Ah, isa ka karton lang. Limahan na. Kaya murang makadaghan yung kwanin mo sa'yo ganyan ko para ako gagi.
3: Oh, way problema. Oh, lima ka karton. Dara. Murag hidlaw kay kasira.
0: Ah, siyempre. First time di sa kong pinabuhi, may tabo.
4: Hi, babe!
0: Hi, babe! Pagkahubot din mo, babe. Hubot kay kagsampo.
4: Ay, dali, babe. Ipailailata ka ni Papa para manihapon na punta. Pa, ako ada yung boyfriend pa, oh. Si Kanor.
0: Magampo kita. Idukaw na itong atong mga ulo.
5: After 30 minutes...
4: Uy, babe, Kanor. 30 minutes na ba? Wala pa ka nauman og ampo din ha? Wala man ka nag-ingon na ako, inga. Diyos nun, di ikaayo ka.
0: Panamay, wama po ka nag-ingon na tindiro na sa butika ni mong papa.
3: Oh, humana kag-ampo. Kaya ako napot.
4: Uy, babe, humana ba daw kag-ampo?
0: Wala pa. Mag-ampo pa taon niya pa ni mahuman.
3: Magdali di ha. Ika-ampo na kayo ko. Bakbakan eh ha.
0: Abing buli na siguro ko, babe. Lain ang akong tiyan.
4: Oh, noon sa mga babes.
0: Bulin ako. Lain akong tiyan.
3: Oy, balik din eh! Ibagbakbakan ba ta? Balik!
6: Sa pakikipag-ugnayan natin sa iba, napakahalagang tandaan na igalang ang personal space. Ang bawat isa ay may tinatawag na invisible bubble sa paligid niya. Ito ang kanilang personal na espasyo. Mahalaga na iwasan ang masyadong paglapit, lalo na sa mga taong hindi mo pag-aanong kakilala.
7: Iwasan din ang paghawak o pagdikit ng walang pahintulot.
6: Ang paggalang sa espasyong ito ay nagpapakita ng respeto at nagpapagaan ng pakiramdam ng kausap mo. Ang pag-alam sa tamang distansya ay nagpapatatag ng kumpiyansa at nagpapabuti sa bawat interaksyon. Igalang ang personal space. Panatilihin ang komportable at magalang na distansya. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: MOR, my only radio. Pinabali natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pangmagdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni kuya.
1: All the hits back to back on your overnight soundtrack. More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR. My only radio.

0: Baunong kulbaan mo ta si mo man, tukar man nervyos ta si mo man. Ay, tura mo daw bagat nung urtad, ano man, hindi ko man sindihan daw, tamawo daw, kalag, unano. Pero sa tutud lang, nung katingala ko nga ginatiltig mo ng lapida nung haw.
1: To, ginatiltig ko ng lapida. Kay nainit ako, kay wrong spelling ang alan ko.
0: Eba, perte!
2: You're listening to MOR, my only radio.
3: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
4: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay ito sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
3: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR.
5: Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
3: Galing-galing ni Kuya.

0: Hugo!
1: Hugot!
2: Hugo!
3: Hugot pa more!
0: Hugot more!
4: Ang ulan parang ex ko. Hadlang sa kaligayahan ko.
5: Hugot pa more!
3: Manong driver, ang galing ng sounds mo ah!
5: Siyempre! More sa magdamag yata yan sa MOR!

0: mahal mo siya, mahal ka niya. Pero mas mahal ang tuition. Kaya mag-aral ka muna.
1: MOR, my only radio. Binabati natin ang mga night shift.
2: Hi, miss. Pansin ko, nakangiti ang mga nurse dito. Ganada sa trabaho.
3: Oo naman, sir. Kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.

0: Brad, pa full tank. Pakisuyo na rin ng windshield at pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
1: Right away, sir. Mahilig din pala kayo sa MOR?
0: Oo naman. Kasi laging there's more sa magdaman.
2: Easy tickets there.
0: Oh, di ba?
2: Kapiling ang my only radio. Easy. Nice and slow kapag I have you more sa magdaman.
3: Ayos na, sir. Ingat kayo.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Ay! Karon, swildo na dyan! Mag-withdraw ko! Unahan ako nag-withdraw ako asawa! Pero makakaon pa kong lami! Tama-tama. Dano ko rin sa ATM booth. Paslak na lang kunin ako ATM card. Happy-happy. Dano ko pang chill-chill.
3: Excuse me, nung. Ako ba may nauna nung? Taas kayong pila, diri ba?
2: Kaya, relax lang, relax. O, linya ta. Ako ang technician dire. Ako, mag-check up ani ATM machine. Nandili mo ma-scam kay Uso na raba kayo na yung mga mekanismo ay butang nila dire.
3: Uy, Bito, tama gininu.
4: Tama na!
2: Kalusot nyo ko na. Op, tanawa ninyo. Bigawas ang kwarta. Bigawas ang resibo. Okay, galing nga ATM machine.
3: Galing nga sa technician, oy.
5: Salamat kayo.
6: Ay, ate, salamat.
2: Ah, waysa pa yan. Ay, magpasalamat sa kuha. Kaya ko, igo lang ko nagsampol para kay kung nahay anomalya. Dili mo maigo, ako lang. Oh! Karon, naka-withdraw ako. Mag-happy-happy, mag-chill-chill ako.
1: Kanon! Ambi ang kwarta. Ganiha pa ko naglinya din, he.
2: Padamay, ang akong asawa.
1: Nagtuo kag makaisa ka. Ambi ang kwarta, dali-dali.
2: Padamay, ganyan ako asawa. Pakiyasan ako lang ko niyang gabi. Tabla pag-hold up na ako.
1: Magdali!
7: This is your MOR safety tip. Call authorities before opening the door. If someone knocks claiming there's an emergency, don't open it right away. Real emergencies don't wait at your door. They'll understand if you verify first. Always protect yourself first. Make the call, stay safe, and stay aware. Smart safety starts with caution.

0: Christmas na mi.
1: Oh, no, no. O, ne, o, 20. Deko ya kong sinsilyo. O, ne, o, 20. 20. O, ne, sa imo. 20.
0: Salamat, Tabi. Eh, tiya, sa 20 mo.
1: Anong salamat? Ipasinsilyo mo. Sa ibalik mo sa kuya ang 15. Kasi magkatakawa.
2: M-O-R. For life.
3: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check. More sa magdamag? Check na check.

0: Lito.
1: Hi, I'm Lito Inglesero.
2: Oy Lito, ganina raman taong kasi ginuktok diha, naunsa day ka?
1: Problema ko, Brad. Ang akong asawa, gusto maadto sa Manila. Gusto niya magpadugang og boobs.
2: Oh, di kanindot ana. Ang imong asawa mo 69 noon.
1: Sa bagay no, murag luod man. Tulo ka buok boobs.
3: Ana.
4: Kahit toxic sa duty dahil QA, no problem. This call center agent takes it easy kaya. I listen to More Samagdamag on my only radio.

0: to nga agin sumbag mo to yung lalaki kaginahaw?
1: Tigay dok, nabala niya nagig nga ng kulbaan ko sa magwa nga resulta sa age test ko. Tapos ang bala niya ko nga think positive.
2: Abaw! Puwerte!
3: Siya nga pala nagpapa-wake up call ang room 2 ng 8 a.m. Tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
4: Okie dokie dokes!
3: Aba, in the mood sa duty ah!
4: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR!

0: You're listening to MOR, my only radio.
1: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
2: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay to sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
1: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR.
3: Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
1: Galing-galing ni Kuya.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlogba sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mang... Kanor!
1: Oh, Kanor, 1,000 ni ha. Pagpalit nitong leggings na ako, kay magsugod akong Zumba class. Timan eh, kanang mahalon palita ha?
2: Yes, darling. Paita ni gihimo na mag-usulugoon sa kong asawa. Kapuya gidaan kinabuhi, adi oy.
3: Oy, palit na mo na yung leggings. Parato lang, tag 50 lang ang leggings. 50 na lang.
2: Leggings, tag 50. Ay, miss, papalita kong duha ka buo.
3: Oh, asa man na color, sir?
2: Ah, kanang murag tiger-tiger. Kana, kay bagay ka na sa wasawa kay tigre ka ito. Oh, nay, ayos. Nakaginan siya pa kong 900. Okay kayo.

0: Ya tenía kong asawa. Magsigig sa'yo, sayo wa magyapon na maya. Iman din kayo, unsa na po kay tuyo, ani. Nagtuwad-tuwad na bang kanahan? Murahan na magsigbin niya kong asawa.
1: Kanar! Nga nung nag-isip man niya kong leggings?
0: Ah, panamay. Magimaw ang sampot sa kong asawa. Ito magsampot niya kong asawa. Mura magbakukan.
1: Anawa niya kong sampot, ha? Nga nung nag-isip ni? 1,000 biya to kong gihatag.
0: Ay, darling, mahalon kay na. 1,000 ang isa na.
1: Unsa 1,000? Kani pesa ni para 200 yun, di ba? Bila ni!
0: Pandamay, narin pasaylo ako. Sila yung madiniligang sa akong napalit stocking, madaili. Pasaylo ako, darling.
2: Sa pakikipag-usap, ang paano ka magsalita ay kasing halaga ng ano ang iyong sinasabi. Ang mahalagang tip, panatiihing kalmado ang iyong boses. Iwasan ang pagsigaw o ang pagkakaroon ng napakalakas na boses, lalo na sa mga pampublikong lugar. Ipinapakita ng kalmado at katamtamang tono ang respeto sa kapaligiran at sa mga taong nasa paligid mo. Huwag mo ring putulin o guluhin ang nagsasalita. Hayaan silang matapos bago ka sumagot. Ang pagpapanatili ng kalmado at kontroladong boses ay nagpapakita ng kagandahang asal at nagpapabuti sa daloy ng bawat pag-uusap. Panatilihing kalmado ang iyong boses, magpakita ng respeto sa bawat salita. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: MOR, my only radio. Binabali natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pang magdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni kuya.
5: Easy. Take it slow.
6: All the hits back to back on your overnight soundtrack. More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR. My only radio.

0: yabok, aso, gulping ang paglain sang panahon. Mga paktor kung nga nagamasakit ka. Apang may pangontra na para dira. Mag-inom sang Bombatso Multivitamins and Minerals. Ginabombatso ang mga nagatuga sang sakit sa lawas mo. Tungod ini kompleto sa mga sangkap ka nagapabaskog sang immune system. Katulad sang duga sang upa sang saging, tubig ulan nga nagikan pa sa planeta sang Pluto, balha sang wrestler, asaite sang race car, kag taping ni Superman. Bombatso Multivitamins and Minerals para sa panglawason nga pang bombatso. Bombatso Multivitamins and Minerals. Para makabakal, mag-contact lang sa kay Janet Lim Napoles.
1: Manong driver, ang galing ng sounds mo ah!
2: Siyempre, more sa magdamag yata yan sa MOR!

0: ang imo ginabatyag? Magamit ang Maninoy Wonderlana.
1: Maninoy Wonderlana. Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
2: Ako gali si Sotiro, for short, tirito-tot-tatat. Nagka-problema ako sa una kay ang proago ko bla perte katunog. Di ko na magabiga reklamo ng ako ng mga utod, ako nanay, tatay, kay perte kagahod. Di pala, kalabot sa piyak balay, urago kuya mo. Pero sa nabatian ko ng Maninoy Wonderlana, hagin testingan ko. Ginsimbog ko sa taho na bla na, bao perte gripikto, kuya. Hama ko ng pagtulog ko. Why nagigya sila nagreklamo mga utod ko, mga ginikanan ko? Why nagreklamo? Kaya nga, hindi na sila kabati sa hurago ko. Kahit tanan sila, nagbungol. So, bisan ano pa kahurago ko, bisan daw huni pa sa aeroplano ang hurago ko, bisan bilog ng barangay kabati, sila yan hindi kabati. Why nagigreklamo ng batian sila? Hamuok ka ganing tulog nila, tagalas 10 na sila kabugtaw. Kaya why gin sila sang gahod ng mabatian ni hurago ko walagin. So, mahambal ko lang niya, the best Maninoy Wonderlana.
1: Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble.
3: Tinunto ito ah. Mas agurugin.
4: MOR, my only radio. Binabati natin ang mga night shift.
5: Hi, miss. Pansin ko, nakangiti ang mga nurse dito. Ganada sa trabaho.
6: Oo naman, sir. Kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.

0: Hi, I'm Lito Inglesero. Tay, tay!
1: Oh, Lito!
0: Nindot kay ganina, tay? Sikat kay ko? Ako ragay nakatubag sa pangutana ni ma'am.
1: Oh, mau ba? Uy, kamayo di ay! O sa mga pangutana?
0: Pangutana, manggod siya. Kung kinsay, why assignment?
2: Ana!
3: Brad, pa-full tank. Pakisuyo na rin ng windshield. At pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
4: Right away, sir. Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oh naman. Kasi laging there's more sa magdamag. Oh, di ba?
5: Kapiling ang my only radio. Easy. Nice and slow kapag I have you more sa magdamag.
6: Ayos na, sir. Ingat kayo.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog ba sa okra?
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malaoman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Oh, kinsa man itong na-file sa ilang laptop sa atong presentation?
3: Uy, files!
2: Sige na, kay gamito na to.
4: Uy,
5: sinong Chunggo bitaw?
4: Ako boss.
2: Ah, sige, palihugog tao na yung laptop.
4: O ano yan, itao na ako kong laptop.
6: Eh, ako na lang pala. Ako na dugay ka gatigawang kay ka. Ako tao na yung laptop na. Maldito yung kay ka. Chunggo ka. Tanawa, ang wallpaper sa yung laptop. Checks nga batan nun.
7: Nobi! Ala!
8: Checks gini ay!
9: Nobi, gini si Dung Chunggo mo!
10: Chunggo!
11: Estrada!
2: Oh, Chunggo, kanor, unsa man na?
6: Boss, tanawa ra good boss. Ang laptop ni Chunggo, naka-wallpaper. Batan nun nga chika babes!
4: Magpuyo na, kanor ha? Anak ba ako na?
6: Pandamay, anak din yan eh. Ay, amen ko tay, amen ko.
4: Buwe ko. Amin pa ka, parihasun pa di ko na ko si buhap ka.
12: Kahit toxic sa duty dahil QA, no problem. This call center agent takes it easy kaya. I listen to more Samagdamag on my only radio.

0: Buti pa ang cellphone. Pinipindot. Ikaw.
1: Siya nga pala, nagpapa-wake up call ang room 2 ng 8 a.m. Tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
2: Okie dokie dokes.
1: Aba, in the mood sa duty ah.
2: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR.
3: These

0: Libra Baila.
1: Hugot.
2: Hugot.
3: Hugot.
2: Hugot.
1: Hugot pamor.
4: Hugot pamor.
5: Ano? Na-in love ka sa ibong textmate? Agad-agad? Sa trot lang, ano nang imong atagipo heart? SIM card?
6: You're listening to MOR, my only radio.
7: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
8: Wow, thank you ma'am.
9: Bagay na bagay to sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
7: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR.
10: Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
7: Galing-galing ni Kuya.

0: Laka, kung kisa, sulit-sulit kung kisa, ikaw!
1: Bow! Wate!
2: Radio.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, isang bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor. Tukay. Pagkakiyot yun ani akong chihuahua. Maganahan yun akong darling ani makakita. Kihilig na baka itong iro akong darling. Nanagin mi ikay. Para kalingawan niya buhay dalis balay. Ibutan ako ni dalis sa may puntahan. Sakto. Magkuhang pagkaon. Kaya kung pakano na akong bagong ito'y na chihuahua. Let the dogs out.
2: Sa panahon, nakalimot pa siya kong dalagpayong. Murag mapaid akong dagway tungod sa kong gibutang astringent ganina. Ay, nasayang akong papaya soup ay pagkikaon lang kutukis akong gisabon. Uy, ito eh! Pagkakiyot sa ito eh! Tukoy, tukoy, tukoy! Tukoy!
0: Padamay! Pakakunggangan! Paaksa kong ito eh! Alba!
2: Kanor, kaya sa maling itoy!
0: Wadyo ko kailang masaag yun ang ito yan, ah! Ano ba na siya ito yun, Waman?
2: Ano na kahigot pa nila sa portahan?
0: Mauganin akong katingatan, ano na ito yan? Waman tayo itoy!
2: Hanggang ano na paakan ko sa iro? Masing marabis na ko, ani!
0: Bito na yung laway!
2: Kanor, patandukin ako.
0: Pagkakunggagan, eh, mong rumbuang.

0: sweetheart?
1: Yes, sweetheart.
0: Hain ka?
1: Uni sa harong.
0: Aber daw, patarong ka daw sa blender.
1: Uni o.
0: Good. Bye.
2: Bye. Pagkatapos kin 93.9 seconds.
0: Hello, sweetheart.
1: Yes, sweetheart.
0: Hain ka ngunyan.
1: Uni ba ya sa harong?
0: Aber daw, on mo ginaray sa blender.
1: Uni o katahid ko sa blender o, uni. Oh, nanonog mo na?
0: Good. Muray nang sigurado. Bye-bye.
3: Bye.
2: Pagkatapos, kin 93.9 minutes.
4: Oh, tibo! Niya nga ta nasa luwas kahain si papa mo.
5: Wala man tabi mama si papa.
4: Ha? Natanag sa in! Kauran ko pa sa nakasubago ah.
5: Kangin na pang buwas na galin.
4: Ano?
5: May kupo-kupo na blender.
4: Yan talagang si ama mo at siya tapagabot ka. Ito yung blenderon ko.
6: M-O-R! Termina!

0: Okay ba tayo dyan, mga chong?
1: Ang taong abigtid sa isang post, kahit hindi mo naman binanggit ang pangalan, guilty yan!
2: Yeah. Maride!

0: Si Mang Kano!
1: Tumubirada! Tatlong pa sa okra!
0: Si Mang Kano!
1: Sayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mang Kano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
2: Ay, hi, Miss Beautiful!
3: O Mang Kano, abri na ang kortina! Pili na!
2: Time pa! Ganong nakamaskara man ang inyong mga chika babes dire? Di ba pwedeng makita ang ilang mga itsura para makapili ko na yun?
3: Ay, Mang Kano, bawal manggod ang galon ilang maskara. Kay para fair sa ubang babae. Kay ang uban di manggod mapili.
2: Ah, mau ba? Ah, sige, kana na lang ako ah. Number 10.
3: Okay, number 10. Proceed to room 13.
2: Salamat kayo, Miss Beautiful. Sa manilang kwarto ng ngit-ngit man kayo. Pero mo niya akong ganahan. Pinadim light. Nanang mumasahe sa kuwa. Ay, Miss Beautiful. Pagka-sixty. Uy, nanibaho mang alkampor ni. Pero kira. Yat-yat makinibukton eh. Kalkag ba yung kay buhok? Ang kabala ko. Luyo sa maskara na ini. Usa ka maanyag ga babae. Ayaw pagluhagan kay tanggalon na ako imong maskara. Di, nakamakadili. Kay, di bayad na bayan ko dito. Adi, ah. Panamay, aga kong ugangan.
4: Kanor!
2: Ma, nahanagin ka nire.
4: Nga nung na ako nire, kay gibuy-buy ko ninyo, kay wala ko'y pulo sa panimalay mo, nini sideline ko pang masahista. Ikaw, nga nung na makadili.
2: Kitsaka, ganun ka masahin ko nimo. Damgo ko nga nagbaktas doon ko sa may paraiso. Mauna ito dili. Palayo ka na ko. Tentasyon. Palayo.

0: Ate Kenor, anak ba ako ni mo?
1: Wakoy, anak!
0: Pero pareho ba yatang dugo?
1: Wakoy, dugo!
0: Pero dungan ba yatang nagpatuli?
1: Wakoy, tuli! Panamay, tubulabog na noon ko.

0: no, no, dali ng Blanoy. Pala yung kumisaka, nasa yung mangga na, oh. Lanto, abi ko yung luto na.
1: Ah, sige, sir. Sakon ako, sir. Sir. Okay na, sir. Humok na, sir. Hinog na, sir.
0: Ah, okay. Luto na gali. Ati, sige. Panaog na kay singiton ta.

0: Okay, class? Imagine, kung kayo ay isang milyonaryo, ano ang gagawin nyo? Isulat sa isang malinis na papel.
1: Yes, ma'am!
2: Makalihis ang saro, may duwang dangaw na minuto.
3: Hindi ka sumusulat.
0: Okay, yan. Very good. Very good. Oh, hulo to'y.
4: Ma'am.
0: Ano bigigibo mo na to? Di kang piksusurat. Natablang ko pa iyan ang papel mo.
4: Tigalat ko ma'am sa sekretary ko. Milyonaryo baga. Di sekretaryo.

0: power sa sound trip.
1: Power sa laugh trip.
2: Four sa umaga.
3: Oh, yeah.
2: Four
4: sa umaga. Nakakaloka.
2: Four sa umaga.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, isang bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor.
2: Break-in naman, Kanor!
0: Sige, break-in mo ka pinadyang gumusta man di ka nang musulod na ng bula. Bula man no rin may bilin. Adiya!
2: Ah, sulod man, Mang Kanor! Sulod man, bula mano!
0: Plastiki ka mo katawa, Osman, ang katawa ni mo!
2: Bula mano, maninisulod, Mang Kanor!
0: Pati plastiki ni mo katawa, tawanan eh. Sige, tira, imang tira!
2: Oh, niya, unsaon man eh. Hot doon na lang na ko na eh.
0: Diyos, kambukiro gintuhan na. Sige, tira niya. Sabi makalos lang kong tako gintuhan. Hoy, magising ng tapitis biliran. Tuhanan eh. Tasa, tasa. Kanali lang, mal ka, mal.
2: Unsay mal, huwag man ako maguniti ang bula.
0: Unsay huwag maguniti. Nasangyad si imong tiyan ang bula kinasang konchasis. Ako na tira, ako tira.
2: Ah, tikasan na ginaning Mang Kanor, eh.
0: Tikasan. Nasang biyan ang bula si Mutian, niya ako pa'y tikasan. Hudon ka na ni.
2: Na, patay na. Hurot na gini.
0: Siyempre ako pa. Kombinasyon ni Iprin Bata. Kung diyang gubos naman din eh.
1: Kanor!
0: Pandamay. Ang akong darling.
2: Uy, Mang Kanor, imong asawa, oh. Okay.
0: Kanungog ko, di ko bungol.
1: Nagbilyard na pod ka, ha? Banto graho, gaw kaya tong balay, kiwa ka ng limpyo. Naara di ka din sa bilyaran?
0: Ah, darling, muli na ko rin, darling, malimpyo na ko.
2: Mang Kanor, itira na, Mang Kanor. Kaya ko na, lugaya, oy.
0: Darling, muli na ko, muli na ko. Una lang dito.
1: Dile, uli na karon dayon.
0: Isa katira na lang, darling, upag masod na ko ni daog na ko.
2: Mang Kanor, magdali, diha, lugaya ni mo, oy.
0: Hulat niya ba, hulat?
1: Masaman, muli ka, dili.
0: Darling, isa katira na lang, promise. Ay, tira na ako din.
2: Pagdali, Mang Kanor!
1: Agay! Kanor!
0: Naigo na sa kong darling.
1: Pantay lang yung ka!
0: Oh, baby, dyan na yan. Itiwasan pa dyan.

Abay, hindi na kameth, sipag lang, tignan mo sa net, kilalang, na malupet, na nilalang, may ahit sa head at iba ang, aki swag, aki chick,

Otagirap, alam ko marami yan nakamasid. Dama ko marami yan nakaabang. Kung ano yung mga kaya ko gawin, malamang ay di nila nagagawa. Kaya siguro lagi nakatingin, kasi yun na lamang ang magagawa. Inaabangan ako na mawala, kaso lang ang malala na dapa kakatingala.